0: Connect 97.1.
1: Pia bora ni bona ko benkum. Ne se se ye bia na so da bi. Manola no pass o man entimi anko.